Ayo tuwa detwe wanyata tawaza ambuzi dobozi ruka. Shivali mba yokela ima Kampala na ulio dobozi ruka. Na yenza wa zungu chambati yako na hebu ganda bagibela. Shikuli mba buganda bagisani sanyo kumayanga zanyima. Wala wanga be mkono babatela na hebu batekela. Tekereza be kishu babatela hawe wabawa. Manachivu wansi bagiteka omba denge tugatika. Tekereza kulibili bagiteka konge ya wakungu boka. Nendo za kitaka netula iningibali nge bagileta. Nehu nyawasaja yoga baruwa wa magu wakanya. Bawaruwa yomusaja olubele yange dobozi ditalantu. Nehu nyomulalo kukere ngeronze shumanchi kade kade. Umusaja walikula bali mudane ingereza aminga. Ompira kibuka kabagwela kubuka desibula bangu. Mbaka zonazema kabazitandika zubuka desibula bangu. Wabuka deba kazi wajira kumigo ulewe kwa ilishi. Sikulimba kala kajane mindi na yole mindi bagirinya. Mbakali yao kitanga kajiri ingereza kano kajeteji. Neka odachi kabuza na usungu ntio weda mpulira. Bana bangu weda mpulira dobozi baba bogera nbagwa. Nemamu kanti ayogera ima Kampala na heri na dobozi luka. Sikulimba na kako kadamba kakaka enda tikategera. Kitango nusesi ajano mtu alu kwenke jivazidia. Ngali yao nti na kibagiri ingereza bando bajeteji. Yenze wanage na ima bichimbo kumanga zanyima. Banakala ngeweka jivajane sami. Sani ratu wala. Kitango mkunja ajana virugu we virugu bavidia. Musasiroe bukobe ajana mefu naka mefu bagalina. Yenze wanage na ima bichimbo kumanga zanyima. Yenze wanage chema uliere wa mrekembe ulide. Mabachawe joje besiwa kufanga anisoda bazimua. Mabamye unyasa besiwa kufanga anembali vete ma. Enaku zineziri konsa asira wachara abanyawa balabije. Sibe besiwa kari maje suwa batani wangu badele siwa. Ana suwa mkono na amteke kani wangu badele siwa. Ana suwa kisubi na amteke kangani mro kazita. Iii yentera na inya bichimbo kumanga besiwa. Bana suwa batani na kifuwa wa mago kumusiwa. Yentera nange na inya bichimbo kumanga besiwa. Yentera bachara chembati ya kowa magezi gala inga. Uwoli yao na herane baje suwa nto kumanga besiwa. Wala wanga na kafuwa amusiwa kosongo uruwa debuta bantu. Yentera bachara chembati ya kowa kuhia kwa bainga. Yentera nange na inya bichimbo kumanga kwa bainga. Yentera nange chimabulie ramu lekemba ulire. Wala wanga nema handa bamsi ii mlekemba ulire. Wala wanga nema handa bamsi bako mlekemba ulire. Niwe unya ina ina natame niwe unya kumwishwa. Mwa shingaro mpia sivye manyo. Ngabaja weraga. Kuburi lo muavya iswa mbienda. Ngabaja weraga. Na hata wano mkone vatika la baba chato wa watia. Mwaka antike kite kia sivira muna ye mlekemba ulire. Nero na wachara lele iswa atia ni wangu bate beswa. Yende kemba ulire ya mlekemba ulire. Nino zavana kemba ulira magazi baga hiya. Yende la basungu kembe baliza. Basungu bebali.